0: You're listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Wow!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

Appropriate music and beyond. One Radio 99.7.

Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

American music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
2: One Radio 99.7 News FM.it.

0: Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

Gen Z, Tugstugan Pinoy. Pinoy, Gen Z. Sa One Radio, Pinoy, Gen Z.

0: 99.7 News FM. .net. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Pag-ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo. At piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Gen Z!
3: Gen Z.
4: Pinoy.
3: Pinoy.
4: Pinoy.
3: Gen Z.
4: Tugstugang.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: So One Radio.

Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang

0: Freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
1: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM. 10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
4: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Hola. Make this city go red.
1: 1 o'clock.
2: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia, Uyanaan, Barata, sa oras na ini, Natod Sendo, ang best cafe, Green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Ipigsugo kang Energy Regulatory Commission ang paramientras na suspension kang disconnection sa mga residential as in non-residential consumers na dai pa makakapagbayad kang sa inang electric bills poon Mayo hasta Hulyo taong 2026. Tutugutan man kan ERZ an installment payment scheme na hasta sa 3 bulan nga ni matawana nin mas flexible na paagi ka na pagbabayad an mga consumers. Sakop kan pulisiya an mga konsumo na dai malagpas sa 200 kilowatt hours kada bulan kung sa ina pwede sir na bangaon sa 3 hulog an babayadan. Sigun sa ahensya na obitibo kang laknang na mapagian ang epekto kan masalangkaw na singil sa kuryente na kausa kang tensyon sa Middle East na nakakaapektara sa presyo kang enerhiya. An babayadan sa distribution utilities na daitulos mapabayadan ang pwede sir na ipasa sa mga power generators nga inababawasan ang financial burden kan mga consumer. Parte ini kan emergency measures nga ni na masyerto na dai mawawaran na anin kuryente ang mga consumers sa tahaw kan paglangkaw kan presyo kan kuryente. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawo na tintugo na.
1: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na

0: 2 o'clock. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barato sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po ninyo yan sa mabuti kasing supermarket nationwide. Arestado ang natulong lalaki sa isinigibong operasyon na kanapulisya laban sa illegal na tupada. Kasuod ma, bandang alas 12:30 ng hapon sa baga kay Albaya. Nabisto ang mga suspek na sinda alias Ben na sarong driver nin Habal-Habal alias Ala na sarong obrero asin alias Jim sarong parasira. Gabos na sa tamang edad asin residente ka na sabing lugar. Basa doon sa report kan baka kay Municipal Police Station na nagsagibon in intelligence monitoring asin anti-illegal activities an sa indang mga personahe sa erarom kan direct ng supervision ni Police Major Ninyo Aquitan kan aktual nindang maaktuhan ang nangyaring illegal na tupada. Tulos-tulos na nagdaralagan ang iba, alagad ay nakadulag ang natulong suspek. Nakumpinsi karali sa ina ang tulong pambulang na manok asin kwarta na piggamit sa pagpusta. Wara man ang nanaipahiling na permit ang grupo para sa nasabing aktibidad. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramok si Erickson Brutas, tinituguna. Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po ninyo yan sa mga butikas ng supermarket nationwide. Ipigayag ka Department of Energy na posibleng mapababa ang singil sa kuryente ka na kung suspenderon, babawasan o tuluyang halion ang value-added tax. Alagad na banggit kan ahensya na dapat mo nang isairar mini sa paingat na pagbusisi kan mga economic manager, partikular na kan Department of Finance asin kan kongreso. Paliwanag kan ahensya na iningani masyarto na ana propuesto iguang maingat asin balanse na pangaipuhan na ngani mamantinir ana padagos na paghatod na nin mga serbisyo kan gobyerno. Siring man ngani na masyarto ana babanggaso sa kuryente ngani padagos ang gobyerno sa pagsasagibo ng importanteng serbisyong pampubliko. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aram mo ako sa Erickson Brutas, tuguna.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tinduguna, Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal, at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit kasi

0: the best cafe green 6-in-1 herbal coffee mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: 3 o'clock.
1: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeg. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia, uyanaan, barata sa oras na ini. Natudsendo ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakalian sa mga butika at in supermarket nationwide. Inaprobaran na kang sangguni ang panglalawigan kan albaya ang pagdeklara kang state of calamity sa 8 apektadong local government units sa huli sa padagos na aktibidad kan Bulkang Mayona. Susug kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Bobby Cristobal na kaipuhan na magdeklara min state of calamity nga ina makapagtaon ng asistensya as in mamanehar ang presenting sitwasyon basado sa pinakoring datos kanahensya. Nasa 80 barangay ang epektado kanharos sarong oras na pagbagsak kan ashfall kang Sabado Mayo 2 kabalinaana 16 na barangay sa Kamaliga, 44 barangay sa Ginubatan, asin 19 barangay sa Ligao City. Nasa 4 na evacuation centers man ang igwa sa presente poon kang Enero sa Banuaan kang Tabaco, Malilipot, Kamaliga, asin Ligao City. Niyantras tanto, nagabot na sa 47 ang apektadong livestock sa Kamaliga, siring man sa Banuaan kang Daraga. Padagos man ang pagpapadaraninda ng tabang, arog kang hygiene kit, face mask, as in iba pang mga asistensya. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on One Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: a minute before 4 o'clock.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barato sa oras na ni Natud Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mabuti kasing supermarket nationwide. Arestado ang natulong lalaki sa isinigibong operasyon na kanapulisya laban sa illegal na tupada. Kasuod ma, bandang alas 12:30 ng hapon na sa baka kay Albaya, nabisto ang mga suspect na sinda alias Ben na sarong driver nin Habal-Habal alias Alan na sarong obrero asin alias Jim sarong parasira. Gabos na sa tamang edad asin residente ka na saling lugar. Basa doon sa report kan baka kay Municipal Police Station na nagsagibo ng intelligence monitoring asin anti-illegal activities an sa indang mga personahes sa erarom kan direktang supervision ni Police Major Nino Aquitan kan aktual nindang maaktuhan ang nangyaring illegal na tupada. Tulos-tulos na nagdaralagan ang iba, alagad ay nakadulag ang natulong suspect. Nakumpin si Karali sa inda ang tulong pambulang na manok asin kwarta na piggamit sa pagpusta. Wara man ang nanaipahiling na permit ang grupo para sa nasabing aktibidad. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo si Erickson Brutas, tinituguna.
1: 99.7 One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tinduguna, Bicolandia.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moods, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Dot it. Retro Jam.

0: 99.7 News FM.net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Cricket music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Boots out now. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Rasyada, ang mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa inyo ng mandadangog, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, na papakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbareta. Hatid sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30, Parada Lokal.
1: Sa headlines kan mga parada nin bareta.
0: Parada 30, Parada 30 headlines.
1: Salado lokal, tulong lalaki arestado sa ilegal na tupada sa Bakakay, Albay. Provincial Director kan Albay Police sa Provincial Office na si Noel Donato Nunez nagsagibon in inspeksyon sa border control point sa Daraga. Vivox pigbabantayan kung magpapadagos ang kusog kan PDC nganing marekomenda ang pagbakwit kan mga nasa 7 km sa good 8 km extended danger zone. 10 kilong bagas ipapanaok kan PGA para sa mga paraomang naapektuhan kan ashfall hali sa Mayon. Danyo sa agrikultura sa Albay huli sa pag-alboroto kan Bulkan Mayon uminabot na sa 6.6 milyon. 200 na pamilya sa Malinaw nakaresibi nin tabang para sa harong. Salado Nasyonal, LTO asin SSS kaibanan sa pinaka-ipigre-reklamo sa ARTA. Dating envoy na si Dante Ang na maaram na. Representative Leviste binweltahan kan mga kapwa lehislador huli sa mga alikasyon sa issue kan vote buying. ERC ipinapundo ang disconnection ng kuryente poon Mayo hasta Hulyo 2026. Teachers Dignity Coalition na ngapudan sa DepEd na pag-adalan kung kayang ipautob ang aral program huli sa agrangay kan mga paratukdo. Mga Pilipino na warang trabaho kan Marso 2026 bahagyang nagbaba sa 2.58 milyon. Sa luwas kang nasyon, Trump pinapundo ang pag-escort sa mga barko sa Hormuz mantang nagpapadagos ang Orulay sa Iran. Iran Foreign Minister Araghchi na sa Beijing nga nani makipag-olay sa Chinese counterpart na si Wang Yi. Sa baretang pangsalud, Albay Health Office mas pinahigot ang rapid health assessment sa mga apektado kan ashfall.
0: Parada 30, Parada 30 headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia, aldaw kitangon niyan ni Miyerkules, Mayo 6, taon 2026. kami po ang sa indong magiging tagapaghatod Barreta. Ako si Gislian Camo. Ako man po si Robelyn Basaysay. Nadadangog kita sa WANA Radio 91.3 News FM Tabaco City, asin sa 99.7 WANA Radio News FM Daet. Asin nahiling man kita nin live sa Facebook page kang WANA Radio 91.3 News FM. Sa ngunyan, pasirang nakita sa mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nahatod si Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta Lokal.
1: Arestado ang tulong lalaki sa ginibong operasyon kan mga pulis kontra sa ilegal na tupada kan Martes, Mayo 5, 2026, bandang alas 2:30 nin hapon sa Bakakay Albay. Binisto ang mga sospek na sinda alias Ben, sarong habal-habal driver, alias Alan, obrero asin alias Jim, sarong prasira. Gabo sinda nasa tamang edad na asin residente kang naunang bitang lugar. Sigun sa report kan Bakakay Municipal Police Station, nagkundusir nin intelligence monitoring ang sin anti-illegal activities ang sa indang mga miyembro sa irarong kang direktang supervisyon ni Police Major Ninyo Kitan sa nasabing operasyon na abutan ang aktual na illegal na sabong sa lugar. Tulos na nagdulag ang ibang mga tao na yaon sa lugar, alagad dai nakadulag ang tulong suspect kaya sinda ang nadukop ka mga otoridad. Nakumpiska sa mga sospek ang sarong abuhing lalaking manok na igwapang tari, sarong kolor bulawan na panabong, sarong gadan na pulang manok, sarong tari asin kwarta na pigtutubudang ginamit sa pusta. Wara subuot na naipahiling na permit ang grupo para sa naunang bitang aktibidad. Naatubang ang mga ini sa kasong pagbalgar sa Presidential Decree 1602 na nakatalaang ipasa kan Bakakay PNP sa piskalya para sa magkakanigong disposisyon.
2: Mientras tanto, personal na nagsagibon nin inspeksyon si Police Lieutenant Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director kan Albay Police Provincial Office sa Border Control Point na namamugtak sa Barangay Miisi, Daraga Albay, bandang alas 4:05 nin hapon kan Mayo 5 ngunyan na taon. Ang nasambit na aktibidad, iguanin katuyuhan na hilingon ang mahigot na pagpapautob kan mga direktiba dapit sa alert level status kan Bulkang Mayon, urong na ang pagbabawal sa paglaog sa Permanent Danger Zone o PDZA, nganing masyerto ang kaligtasan kan publiko. Sa iyang pagbisita, sinuri ni Police Lieutenant Nunez ang kahandaan kan mga nakadeploy na personnel, ang marhay na proseso kan checkpoint operations asin ang pagsunod sa mga safety protocols kan mga motorista asin mga residente sa lugar. Tinawang doon man kan Provincial Director ang importansya kan disiplina, pagiging alerto asin profesionalismo kan mga kapulisan sa indang pagsisirbi urug na sa tahaw kan human in ashfall asin iba pang peligro na kausa kan aktibidad kan bulkan.
1: Mientras tanto, mahigot na pigbabantayan ngunyan kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX kon magpapadagos ang kusogang pyroclastic density current o uson siring kan na irehistro kang nakaaging Sabado. Sigun Kimayon Observatory resident volcanologist Durin Abilinde, kung padagos na makakarecord nin siring na mga darakulang uson, posibleng rekomenda ang pagpalawig pa kan mga kaipuhan na pabakwiton sa 7 kilometers sa good 8 kilometer extended danger zone. Alagad para sa nainis sa mga apektadong residente. Magigirong duman na sa Iraram Can Alert Level 3 status ang mga residente sa nahali sa 6-kilometer radius permanent danger zone ang pinabakwit. Paliwanag kan opisyal na ang pyroclastic density current ibinibilang na saro sa mga nakakagadan na peligro kanserong aktibong bulkana. Kun igwas sa buot ng mga tao sa loob kang permanent danger zone kan mangyari ang uson kang nakaaging simana, syertong wara nin makakaligtas siring kang nangyari sa nagkapirang mga hayop o livestock na nalapnos ang kublit huli sa init kan abo halis sa bulkana.
2: Mientras tanto, kinumpirma ni OIC Provincial Agriculturist Daon Rubia Buenconsejo na matao ang pamahalaang lokal kan albay sa paagi kan albay Provincial Agricultural Office nin 10 kilong bagas para sa mga paraomang naapektaran kan nakalihis na ashfall huli sa pagbulos kan pyroclastic density currents o PDCs gikan sa bulkang Mayon. Haros 1661 na paraoma hali sa mga banwakan daraga Kamalig, Ginubatan, asin syudad kan ligaw ang makakaresibe kan nasambit na tabang. Mapuon ang pagtao kan rice subsidy sa aga ika-7 kan Mayo. Susog kibuan konseho ang inisyatibong ini parte kan tulos-tulos na aksyon kan pamahala ang lokal sa iraram kan pamayo ni Albay Governor Duel Rosal para sa mga paraumang naapektaran kan nasambit na kalamidad. Siniguro man kan opisyal na padagos nindang tatabangan na makatindog ang mga paraoma sa danyos na nakuakan sa indang mga produktong pang-agrikultura.
1: Mientras tanto nakapagrehistro ang Albay Provincial Agricultural Office o APAO nin kabilugan na danyos na nagkakantidad nin 6,694,229 pesos na sektor kan agrikultura kausa kan padagos na pag-aalboroto kan bulkan Mayon. Base sa damage report summary kan APAO kaining ika-5 kan Mayo, labing naapektaran ang mga pananom na paroy asin High Value Commercial Development Program crops sa mga banuan kan Kamalig, Ginubatan asin daraga. Sa record kang APAO, maabot sa 87 na paraoma nin paroy ang direktang apektado kan kalamidad. Sa banuan kan Kamalig na irehistro ang 24.27 hectares na totally damaged na may kantidad na 2,343,470 pesos. Sa banwaan kan Ginubatan, igwang 17 hectares na partially damaged na nagkakantidad ng 295,093 pesos. Sa kabilugan, ang danyo sa paroy umabot sa 2,638,563 pesos. Mas dakula man ang danyos na nairehistro sa mga High Value Commercial Development Program crops na umabot sa kabilugan na 4,055,666 pesos. Ang banwaan kan daraga ka-experyensya kan pinakadakulang lugi sa sektor na nagkakantidad ng 2,825,995 pesos hali sa 2.25 hectares na pananoma. Sa banuangan kan Ginubatan na irehistro ang 22.89 hectares ng danyos na nagkakantidad ng 452,000 pesos. Sa banuangan kan Kamalig, igwang 9.4 hectares na danyos na may kantidad na 295,093 pesos. Padagos man ang monitoring kang APAO sa sitwasyon kan mga umahan sa palibot kan Bulkang Mayon nganing makapagtao nin maninigong tabang asin intervensyon sa mga apektadong paraomas sa probinsya.
2: Mientras tanto, maabot sa 200 na pamilya sa Malinaw ang nakaresibe nin housing assistance hali sa Albay Provincial Human Settlement Office o PHSO pagkatapos kan distrosong winarakan bagyong uwan. Isinagibo ang turnover ceremony kan Abril 30 ngunya na taon para sa pagdistribuer kan mga materyales sa pagpaharong asin mga shelter repair kit. Sanggatos na pamilya na totally damaged ang mga harong ang tinabangan in kumpletong materyales sa konstruksyon. Kaibadigdi ang mga kakahuyan, coke lumber, plywood, yero asin mga pako na kaipuhan sa pagpapatindog kan mga harong. Sanggatos na pamilyaman ang nakaresibin in shelter repair kits para sa mga harong na partially damaged. Ang mga kit na iniigwang laog ng mga kagamitan araw kan plies, piko, lagadi, martilyo asin mga pantabas ninyero. Ang mga shelter repair kit na inidonasyon hali sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Pinamayuhan ni Engineer Karen B. Olayres, JD, ang Acting Department Head kan Albay PHSO ang pagpanaltag kan tabang kaibahan man sa aktibidad sinda Malinaw Mayor Cheryl Capos Bilo, Vice Mayor Abner Cargulyo, asin iba pang mga opisyal kan lokal na gobyerno. Sagun sa mga namamayo, ang tabang na inida ko lang ranga nganing makatindog liwat ang mga pamilya nin mas masarig asin ligtas na mga istaran.
1: Ngunyan, pasirang naman po kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nahatod si Indo kan Best Coffee Green, 6-in-1 with Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa, mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide.
0: Parada 30, Parada Nasyonal.
1: Nanginginot ang Land Transportation Office o LTO as in Social Security System o SSS sa listahan kan mga ehensya de gobyerno na may pinakadakol na reklamo kan Marso. Basado sa datos kan Anti-Red Tape Authority o ARTA, uminabot sa 152 ang kabilugan na reklamo sa saindang nasa indang naresibi sa LTO, kung sa 132 ang naresolbar as in 20 ang nagtitinir na aktibo. Ang SSS man ang nakapagrehistro ni 156 na reklamo, kung sa 112 ang naresolbar as in 44 ang nakabinbin pa. Sigon ki ARTA Secretary Ernesto Perez, kadakalan sa mga nareklamo ang may kinaraman sa pagka-oktaba kan serbisyo, dugang na requirements asin pagbayular sa Citizens Charter. Pigduon ni Perez na padagos na nakikipag-koordinar ang ARTA sa mga ahensya ngani na mapakarahay ang siindang serbisyo asin mabawasan ang red tape.
2: Mientras tanto, namaaram na si dating Special Envoy for International Public Relations, Dante Ang, basado sa kumpirmasyon kan sa iyang pamilya kan Martes nin Banggi, Mayo 5. Ang burol ni Ang ang mapuon ngunyan sa Naaldaw, Mayo 6, sa Manila Memorial Park sa Sukat, Paranaque City. Imbes na burak, hagad kang pamilya na magtao na sananin donasyon sa Hospicio de San Jose na sa iyang paboritong charity. Si Ang ang nagserbing chairman emeritus kanda Manila Times asin naging special envoy for international public relations sa irarongkan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Naging publicist man siya ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo puon 1993 hanggang 2003. Kan 2005, ipigdesignar siya ni Arroyo bilang chairman kan Commission on Filipino Overseas kung saan nagserbi siya hasta sa pagtatapos kan termino kan dating Presidente kan 2010.
1: Mientras tanto, nagkaigwanin matinding baggaan sa plenaryo kan kamera makalihis akusaran ni Batangas Representative Leandro Liviste ang nagkapirang mga haralangkaw na opisyal kan bilyong-bilyong pisong vote buying asin labing pagkastos sa kampanya kang 2025 elections. Maduon man na pinahimutikan ni Quezon Representative David Suarez ang pagkakaimbwelto kan sa iyang probinsya sa nasabing issue. Inagyat pa ni Suarez Liviste na magpahiling subuot nin mga dokumento o sworn statements bilang ebidensya. Mientras tanto, tinuyaw man ni Deputy Speaker Janet Garin na unprivileged speech ni Liviste na inapod kaining hearsay asin urang bastanteng basihan asin nagsunadpanin mosyo na burahon sa opisyal na record ang mga pahayag. Sa hudyan, nanindugan si Liviste sa iyang mga alikasyon basado sa subuot o research asin estimates. Alagad malinaw na kadaklan sa mga pag-iriba kaini ang posibleng magkasararo na ipabura ang sa iyang mga pahayag sa opisyal na tala.
2: Mientras tanto, ipigsugo kan Energy Regulatory Commission o ERC ang paramientras na suspension kan disconnection sa mga residential as in non-residential consumers na diipan makakapagbayad kan sa inang electric bills poon Mayo hasta Hulyo ngunya na taon. Tutugutan man kan ERC ang installment payment scheme nin hasta sa tulong bulan nga ni inamatawan nin masa flexible na paagi kan pagbabatad ang mga consumers. Sakop kan pulisiya ang mga konsumo na day malagpas sa 20 kilowatt hours kada bulan kung sain pwede ser na bangaon sa tulong hulog ang babayadan. Sigun sa ahensya, na obheto kan lockdown na mapagaan ang epekto kan mas halangkaw na singil sa kuryente na kausa kan tensyon sa Middle East na nakaapektar sa presyo kan enerhiya. Ang babayadan sa distribution utilities na daitulo sa mababayadan ang pwede ser na ipasa sa mga power generators ngani na mabawasan ang financial burden kan mga consumer. Parte ini kan emergency measures ngani na masyerto na day mawawaran in kuryente ang mga consumer sa tahaw kan paglangkaw kan presyo kan kuryente.
1: Mientras tanto, nangapudan ang Teachers Dignity Coalition sa Department of Education o DepEd na pag-adalan nin Marhay kung kakayanon kan sistema ang implementasyon kan aral program. Ini ang katakod kan mga reklamo na naririsibi hali sa mga paraktukdo sa nasyon. Sigon ki Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, nawaranin mga learning materials asen padifisilan anin pagwa nin mga tutors sa mga estudyante para sa nasabing programa. Huli digdi, pigpipirit subuot ang mga paratukdo na sindaan magsaloka na sabing trabaho. Dagdag pa kaini na igwang nakaabot na reklamo sa inda na igwang mga paratukdo na pigahagada nin ambag para sa pampasweldo sa mga magsisibeng tutors sa mga estudyante. Tinawan doon ni Basas na bako makatarungan ang arog kaining mga bagay urug pa na igwang budget allotment para sa nasabing aral program ang DepEd.
2: Mientras tanto, nagbaba ang numero kan mga Pilipino na warang trabaho kan nakalihis na Marso ngunya na taon. Sigun sa Philippine Statistics Authority na nasa 2.58 million ang nairehistrong warang trabaho sa nasabing periodo na mas hibaba sa 2.66 kan Pebrero ngunya na taon. Ini ang mga edad 15 anyos pataas, huli digdi, na irehistro sa 5% ang unemployment rate huli tana sa 51.65 million na mga individual ang presenteng nasa labor force. Nangangahulugan ini na 50 sa kada 1,000 na mga Pilipino ang warang trabaho o kabuhayan kan bulan nin Marso.
1: Update man po kita sa kamugtakan kang sa tuyang panahon na hatod sa tuya kan Best Crops Minerals Food Supplement. Ang lawas nin tao nangangaipuhan po iyan nin minerals kaya ugalion ang pag-inom nin sarong kapsula or aldaw ngani makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Crops Minerals Food Supplement mawabakal sa mga butika nationwide.
0: Parada, 30, winner of the 8.
1: Ang sabi kan Pag-asa, sarong low pressure area ang nasa 305 km east kan hinatuan Surigao del Sur. Easterlies man ang nakakaapektar ngunyan sa nasyon. Dahilan kaini, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental, asin Camiguin, magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uran. Posible digde ana flash flood o landslide dahilan sa moderato sagod sa kun minsan makusog-kusog na pag-uran. Mientras tanto an aldaw masirang alas 5:31 nin pagkaaga asin masulnop alas 6:14 ngunya na pagkahapon. Aramon taman po ang baretang pansalud na atun sa indo kan Cusay Massage Oil sa Cusay sa kulog kan sa kulog asin tanglay kan lawas haplasan in Cusay taan Cusay napakahusay mababakal sa mabutika nationwide.
2: Mas pinahigot kan Albay Provincial Health Office o APHO ang isa sa gibong Rapid Health Assessment o RHA kasunod kan sunod-sunod na pag-agos nin pyroclastic density currents o PDC sa Miisi Gully asin pag-uranin abo sa parte kan timog kanluran kan bulkang mayon na naranasan kaining nakaaging Domingo. Inian kinumpirmakan opisina sa paagi ni Disaster Risk Reduction and Management in Health o DRRMH Manager Ryan G. Bonina. Segun sa opisyal, malibot girarayan sa inang cluster nganing higot na imonitor ang kamugtakan kan salud kan mga apektadong residente, siring man ang mga temporaryong nag-estar sa mga evacuation centers na sakop kan mga lugar na nakaranas ang indikit na sagkod sa grabing ashfall. Mientras tanto, nainot nang magpadaran ni N95 as in surgical masks ang opisina kasuod ma sa kamalig sa ginubata na 400 pieces N25, 2,000 pieces surgical masks sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, 100 pieces N25, 2,000 pieces can surgical masks as in Ligao City, 2,000 pieces surgical masks. Mahigot man gararay ang pagirumdom kan APHO sa publiko na magsulot nin face mask o kaya dumog na bimpo kunda imalilikayan ang pagluwas nin harong, lalo na sa mga lugar na naapektuhan kan pagbagsak nin abo.
1: Pasiring man po kita sa mga bareta sa luwas kang nasyon. Nagpahayag si U.S. President Donald Trump na temporaryo niyang papupunduhon ang Project Freedom sarong operasyon para tawanin escort ang mga barkong nag-agi sa Strait of Hormuz. Inihuli sa siyang kamuwatan na iguanin progreso sa sarong posibleng kasunduan sa tao kan U.S. asin Iran. Sinabi niya na ang pagpundo na ini magtataonin panahon nganing maaraman kung mapapasapinal na ang hururon. Daw nga ni nakatindog pa man giraray ang blockade sa nasambit na lugar. Kasuoran sa na, sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na ang operasyon nagpuon nganing giyahan ang mga tankers na na-stranded sa strait na haros sarado na puon kang magpuon ang iriwala bagay na nakakadisturbo sa supply ni langis sa bilog na kinaban. Ang US ang nag-escort sa mga sakayan pandagat mantang linalabanan ang mga humahali sa Iran kaiba ang mga mines, drones asin mga missile attacks. Pagkatapos kan anunsyo ni Trump, nagbaba ang presyo ni langis sa kinaban kung sain ang US crude uminabot sa ibaba ni $100 kada bariles. Ora pang tulos na simbagikan sa tirhan, hulit ang nagpapadagos pa man giraray ang tensyon sa ibongkan mga senyales ng diplomatikong progreso.
2: Mientras tanto, nasa Beijing unyan si Iran Foreign Minister Abbas Araghchi nga ni na makipag-olay sa iyong Chinese counterpart na si Wang Yi. Inian sa tahaw manliwat kan tensyon sa pagultangan kan Iran at sin Estados Unidos sa Strait of Hormuz. Ang sarong aldaw na biyahe ni Araghchi ang ginibos sarong semana antes ang nakatalaan na pagbisita sa Beijing ni US President Donald Trump. Magkakaigwa kaya nin summit si Trump kaibanan si Chinese President Xi Jinping sa Mayo 14 asin Mayo 15. Ini ang enot na beses na nagpasiring sa China si Araghchi puon kan sumiklab ang giyera sa pagultangan kan Iran asin Estados Unidos.
0: Parada 30, parada 30, magreta, lugar.
1: Oras na po ngunyan, alas 5.31 nin pagkahapon. Iyan po ang naging katiripunan kan sa tuyang mga bareta kaibananta sa pag-atud kan mga bareta sa Technical Department si Sir Luzon Bornazala. Sa mga paraanta bita sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon, day maghali masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasabay si Tita Polly. Kami po ang sa indong naging tagapag-atud bareta, ako si Gislian Camu.
2: Ako man po si Robilyn Basaysay, digdi sa One Radio 91.3 News FM, Team Duguna.
3: Para!
4: Para muna, mag-usap one muna tayo.
5: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan.

0: lagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
7: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Toyana Show!
1: Hello, hello, hello.
2: Manggi na namay.
1: Wow! Ah, siyempre, dahil banggi na naman. Lohe-lohe. Takumus. Welcome sa pang-Miyerkules edisyon kan sa inyong programang The Tita Pollyanna Show. You're still with your tita who's not so pretty, but kinda smelly. Hindi na nga maganda. May amoy pa. Char! Bago masyadong magayon nun ha, pero mahamutoy.
3: Gurang na pero may harang panata. Sisay ang mareklamo dyan.
1: Uy! Naghahamon agad. Midweek, kaya naman, siguro yung iba dyan eh, okay na ang sailing sa kanilang buong linggo. Bukas, weekend na naman. Kaya ang bilis nga ng panahon, diba? I tells you, oh. Whatever you do, you can't get away from your Tita Pollyanna. Diyos, mali na banggi po sa satuya mga katindugan in the city of true love. Nagdanawag sa tuya dyan sa One Radio Tabaco. As in, sa bilog na First District ang alabay. Mga party kan 3rd at 2nd districts, mga party kan Sorsogon, Catanduanes, and of course, dyan po sa Camsur. Of course! Just malinabanggi po sa satuyang mga katindugan sa Camarines Norte, nagdanangog sa OneRadio.net, Camarines Norte, and some parts of the Quezon Province. So what are you waiting for? You better get ready for another night of excitement. Excitement? Kung ano-ano nang lumalabas sa aking bibig. What? Parang enjoy ako ngayong araw na to. Alam ko mga alingahuto na naman ang bilog na maghapon. Wala tayong magagawa dyan. Tayo talaga dapat ang mag-adjust. Malay ba naman ang nature na nandito pala tayo? Sure! Of course, kaibahan ng punyado forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh, Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Hair Color Splash, Rejuvenate Premium Cockberry Instaglow Lotion, Rejuvenate Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick. Batata in different flavors. Orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata! Snowtime Ice Pops. Delis, condensed and evaporated milk. Drink of Float. Golden Town Sardines, Meron tayong original. Golden Town Sardines with chili. And Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kiande. And of course, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ang mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Yes, ka-joining po natin dito sa The Tita Pollyanna Show. Ang Wanok Chicken Inasal Diet. Get a taste a different kind of inasal in diet. Wanok Chicken Inasal Diet. Nyao po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candiet. Sa pagitan po yan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Pasyalan niyo po ang kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Sal Diet, for inquiries or your online orders. Yes, the Tita Poyana Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you. Gem Products. Para man sa satuyang mga magagayon in the City of True Love, kay ponyado kan oras para mamantinir ang satuyang mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod na me time, as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang foot spa 150, mani pedi 50, as in duman naman kita mapa hand spa, glute drip, glute fore push, slimming excellus, meso lipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina! Sa Pink Spa, makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa Hampang Sana Kanaman, the Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Pasyal naman po sa Sindang Facebook page, Pink Spa Facebook page. O di kaya naman magdumana sa nikita, hanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
0: The Tita Poyana Show!
4: Showbiz Pagdating!
1: Matagal na to, kaya lang hindi nila masyado talaga pang inaamin sa publiko na sila talaga. Ewan ko kung kailan. Diba? Hindi natin alam kung kailan talaga nila aaminin. Kung sa bagay, meron pa yata kasing yung tinatawag nilang annulment case. Hindi pa yata annulled ang kanilang kasal ni itong si Kuan, si Nalimtan Ako ba? Nalimtan din ako. Richard Gutierrez at si Sara Labati, mukhang hindi pa maayos ang kanilang annulment. Kaya naman, hindi pa sinasabi ni Richard na sila na ni Barbie Imperial. Ngunit subalit datapuan, palagi na lang siyang magkasama at sweet na sweet. O, nainggit ka. O, at least pareho silang Bicolano. O, si Richard Gutierrez, meron siyang Bicolano roots. Ang mga Gutierrez sa Legazpi. O, diba? At saka syempre si Barbie Imperial. Hindi ako sana kung nagbibrikol sinda. Totoo kaya si Richard Gutierrez magbikol? Ngari bakon? Ay, ngunyan, tuturuan na siya ni Barbie. What? I'm sure. But we're very happy naman na maging masaya ulit itong si Richard Gutierrez.
4: Showbiz Pagdating!
1: Ngunit, dapat din sanang malaman ni Barbie kung bakit nagkahiwalay si Sara at si Richard. Para malinis. Para maayos. Para maiwasan ang mga dahilan. Kasi mahirap talaga magkipagrelasyon sa isang high-profile na aktor. Eh kung pareho kayong artista, di ba? Katulad naman nangyayari, talagang nauuwi minsan sa wala. Although, nasa maturity po yan ng bawat isa. Lalong-lalo na kasi pag sikat ka, di ba? Busy-busy ka, wala na kayong time for each other. Marami kayong inaasikaso. Hindi kayo marunong mag-time management. Ay, wala. Wala talaga mangyayari sa inyong relasyon. Bakit ganun ako magsalita? Wala lang. Sinasaniban ako. Sinasaniban ako. Sinasaniban ako. 16 minutes after 6 o'clock. Merkules ngunyan, kaya aldaw ni mommy. Dapat po, sineselebrate natin ang Mother's Day every week. Every Wednesday. Dahil Merkules. Ano, dalhan nyo na sila ng or pasalubungan palagi pag Wednesday, pasalubungan ng Ensaymada. Or kung anong paborito nila. Something sweet, ha? Kung may karaoke dyan sa inyo, eh, didalhan nyo ng karaoke. Yan aking pinaka-favorite na kakanin in the world. Karaoke. Kasi nakakarioka, eh. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. With your Tita! One Radio Tobacco, One Radio Diet. 17 after 6 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago! Introducing
6: Patata!
5: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Patata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
10: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
9: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
10: Sige, papalaundry ko na lang.
9: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
10: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
9: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
11: Available in all supermarkets near you.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Puliana Show.
14: The Tita Puliana Show.

0: nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio. You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na, Bicolandia.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
6: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Still available.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
10: Best Cafe Black.
11: Also available.
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: 12 pesos lang per sachet.
14: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
15: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
16: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
17: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
18: Stay healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
19: Nature's Green Barley.
20: Available at all drugstores near you.
21: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng

yes, oras na alas 6:39. I'm sure yung iba dyan ready na para sa kailang Dina Bonnevay. O anong kumusta naman ang inyong ulam ngayon? Ay, nakakatawa dun. Gusto ko lang tumawa siya. Kumusta naman po ang mga ulam natin dyan ngayon? Dapat very light lang, ha? Malaki kong sinasabi yan, pero ako heavy. And of course, nakalimutan ko na namang sabihin na live po tayo sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. At binabati natin si Eva Oliver. Hello, good evening. Ganun din naman kay Eusebio Enting. Binabati natin or shout out sa Bermas, Castillo, Bello, Barciliano, and Banyares family of Panarayon, Bacacay Albay, from Ikaw na po family of Fatima Tabaco City. Thank you so much for watching. At yung iba po na hindi pa nakaka-watch, di ba, watch na. Hanapin nyo lang ang One Radio 99.7 News FM Facebook page. I-like na rin, i-follow nyo na rin. Para happy all. Happy all! O, kumusta naman ang ating panahon? O, di ba, ayon sa pinakabagong balita ngayong Miyerkules, Mayo asa is 2026. Ayan na naman sila, yung mga ex ko dyan sa Pag-asa. Binabantayan nila ang isang bagyo na namuon sa labas ng Philippine Area of Responsibility at isa na ring low pressure area sa loob ng PAR. Narito ang ilang mga detalye dyan. Ito ay kasalukuyang nasa kategorya pa ng tropical depression. So medyo malumanay pa. Although may konting kasalimuutan. Kasalimuutan, no? Pero ito ay nasa kategorya pa rin ng tropical depression. Saan ang lokasyon? Huling namataan ito sa layong 2,395 kilometers east-northeast of Mindanao. So medyo may kalayuan pa yan ngayon. Posible itong pumasok sa PAR sa pagitan ng Biyernes ng gabi o Sabado. Kapag pumasok sa PAR, inaasahang magiging tropical storm o mas mataas pa ang kategorya nito. May pangalan na ba? Bibinyagan na ba natin? Kapag nakapasok sa PAR, tatawagin itong Bagyong Kaloy na siyang ikatlong bagyo naman para sa 2026. Meron ding low pressure area o LPA sa loob ng PAR at ito naman ay huling namataan sa layong 670 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. So ibig sabihin medyo malapit-lapit na dahil nasa loob na nga, di ba, ng PAR. Mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Gayon pa man, makakaapekto pa rin ito sa Visayas at sa Mindanao. Kaya amping kamong tanan diha sa Mindanao o sa Visayas, no? Dili mo maglaag-laag o mag-uwan na, diha na mo sa balay. O, ganon. Ito'y inaasahang tatawid ng Mindanao patungong Southern Palawan. Posible itong magdala ng mga pag-ulan sa eastern section ng Visayas at Mindanao ngayong gabi ng Miyerkules, Mayo asa is. Narito naman ang pangkalahatang outlook ng PAGASA para sa Mayo 2026. Sa tropical cyclones, isa o dalawang tropical cyclones ang inaasahang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Mayo. Ang mga bagyo sa Mayo ay kadalasang nagre-recurve. O, diba? Nagre-recurve. O hindi direktang tumatama sa kapuluan o dadaan sa Central Philippines bago lumabas ng PAR. Ang mga susunod na pangalan sa listahan ng tropical cyclone para sa 2026 ay Kaloy. Kaloy. Kaloy. Wala naman.
naman sumasigay. Medyo malayo pa yan. At Domeng. Meng. Meng. Domeng. Wala pa rin sumasagot. So, ibig sabihin, baka hindi na sila darating. Sure, sana naman. Pero gusto rin natin ng konting ulan. Konti lang, ha? Tungkol naman sa El Nino Alert, nag-issue ng El Nino Alert ang PAGASA. May halos 80% na chance na umusbong ang El Nino phenomenon sa Hunyo o Agosto 2026 season. At posibleng mas maaga pa, baka ngayong Mayo o Hulyo. Sa simula, maaring palakasin ng El Nino ang southwest monsoon at magdala ng malakas na pag-ulan sa western portions ng archipelago. Pag sinabing western, so dyan banda sa may Palawan, dyan banda sa may Zamboanga, dyan sa may bandang Negros. Yan ang mga western parts of the archipelago. Archipelago, I like the word, huh? Archipelago. Parang pag meron akong magiging anak, ang itatawag ko sa kanya ay Arpic Archipelago. Yan, haroan. Mula Setyembre naman, inaasahang babawasan nito ang pag-ulan na maaring magdulot ng mas tuyong kondisyon sa maraming lugar. Maaring bumaba ang bilang ng tropical cyclones sa loob ng PAR, ngunit maaari itong maging mas matindi. Konti pero matindi. Nako, parang ayoko nun. May 25% naman na posibilidad na maging napakalakas ang El Nino, kung saan ang Central at Eastern Pacific Ocean ay magiging higit sa 2 degrees Celsius na mas mainit kaysa normal na huling quarter ng taon. Ito ay inaasahang magtatagal hanggang sa unang quarter ng 2027 at posibleng umabot pa hanggang sa ikalawang quarter. Kaya mahalagang patuloy na subaybayan ang mga abiso ng PAGASA para sa pinakabago at tiyak na impormasyon tungkol sa mga bagyo at kondisyon ng panahon. Oo nga, kasi marami din nagsusulputan ng mga weather forecasters sa mga social media, no? Hindi inaasahan. At minsan hindi maaasahan. Minsan parang hindi natin alam kung saan ba nila kinukuha ito. Ang sabi nila sa international daw ng mga weather models. Pero mas magandang sa PAGASA na lang tayo, ha? Kasi baka ma-fake news pa tayo. Yung iba kasi dyan, masyadong parang excited na manggagaling sa kanila ang mga weather reports. Although nga ngayon parang nagkonti na. Kumonti na yung mga nagwe-weather-weatheran, forecaster-forecasteran. Parang hirap sabihin. Hi, good evening kay Romnick Belaos at kay Nam Zaragoza. Dyan po sa Puruk Uno, Marirok, Tabaco City. Hi, Nam. Hi, Romnick. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita at 6:48.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
3: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
3: I'm Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

0: Oh yeah! Welcome sa ikalawang oras. Kan sa tuyang programang The Tita Pollyanna Show. Kumusta naman po yung hapunan? Aba, masira mo na ang hapunan ni ano? Ang pamanggihan ni Shirley Belier and family. Manok ni Osang. Wow! Uy, namimiss ko na yung manok na Osang. Pretty awesome, back in a man. Miss you. Of course, hello kay Yanyan, Ivan, and Jacob. Mga aki yan ni Tita Eva Oliver, nagdadangog sa ngunyan. Buda, Diyos malay na banggiman kay Rafaelito Bok. Mahiguso na guwapo pa. Wow, agum ni Karen Mam Rodriguez. And of course, kay Tita Frammy dyan sa Aberbonga. Kumusta na ang ating mga tambay dyan? Nagbabarakal man. Maray! Tita Sardi and Jacob, hello! Ang ating hotline, 0961-447-3923. May nag-text na naman sa ating. At syempre, nadalangog man po kita sa nadadangog kasi nahihiling sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Kaya pwede rin kayong mag-text doon o di kayo mag-comment. Ang may katanungan itong nag-text sa atin. Ang sabi niya, hello tita, good evening. May paraan po bang mapaamin ang mga sinungaling o yung mga nambablap? Hoy! Itago mo na lang ako sa pangalang Elmer. Pangalan ng kapitbahay namin. Ay, ayan na naman. Sino ba nagpauso nito? Itinatago yung pangalan nila sa pangalan ng ibang tao at sinasabi pa nila kung sino yun. Tulad nito ngayon, si Elmer. Nagpapatago sa pangalang Elmer na pangalan ng kanilang kapitbahay. Parang nung isang araw kapitbahay din. Ano? Oh, anyway, thank you so much for texting, Elmer. Naku, ang tanong na yan ha, ay isa yata sa pinakamahirap sagutin. Lalo na kung ang usapan ay tungkol sa mga sinungaling at mga bluffers. Naglipa na po sila sa mundong ito. Kanon? Pero yes, may mga paraan. Hindi man garantisado na makakatulong para mas lumabas ang katotohanan o para malaman mo kung sino ang nagsisinungaling. At hindi rin ito magic, no? Kundi mas sa paggamit ng psychology o psikolohiya, observation o observasyon, at estratehikong pagtatanong. O, diba? Kailangan medyo meron kang ganyan. Katangian niya na talagang dapat i-develop mo. Kaya meron tayong mga kaparaanan dyan. Siguro sa paraan ng pakikipag-ugnayan at pagtatanong. Huwag na huwag kang magpakita ng galit o agresyon sa simula pa lang. Bakit? Kapag galit ka o agresibo, mas magiging defensive ang isang sinungaling. At lalo nilang pagtatakpan ang kanilang kasinungalingan. Kaya cool ka lang, chill lang. Maari rin silang maging tahimik at ayaw nang magsalita kung halimbawa galit ka. O, diba? So, dapat very cool ka lang at saka diplomatic ang iyong kapararaanan. Panatilihin ang pagiging kalmado at neutral ang tono. Ipakita na handa kang makinig ng walang prejudgment. Ibig sabihin, kasi minsan yung iba nagsisinungaling, dahil ani lang ma-judge, diba? So, magtanong din tayo ng mga open-ended questions. Huwag kang magtanong ng mga masasagot ng yes or no, di ba? Kailangan medyo himas-himasin mo yan sa... Eh, kasi madaling sagutin yan eh. Pag sinabing, oo, hindi, ganun lang, di ba? Isahan lang. Kailangan mo kasi ng mas maraming informasyon para makita mo ang mga inconsistency. Kasi pag ang halimbawa, halata mo naman nagsisinungaling, gusto mo lang malaman talaga na manggagaling sa kanilang katotohanan. Kaya dapat hinuhuli mo yan para makita mo yung inconsistencies. O diba, talsik na talsik yung kamay ko. Sa halip na ikaw ba ang kumuha, halimbawa, ganun ang tanong, no? Sa halip na sabihin mong ikaw ba ang kumuha, kasi ang sagot yan, hindi, of course, no? Or di kaya, oo. Magtanong ng ibang tanong naman. Katulad halimbawa ng ano ang nangyari nung araw na yon? Paano mo ilalarawan ang mga pangyayari, no? Yung certain circumstance na yon. Diba? Hindi lang talaga open-ended kasi syempre mag-iisip pa siya, tapos makikita mo dun sa sagot niya kung consistent ba ito o di kaya pwedeng halata mo agad na sila'y nagsisinungaling. At hayaan mo dapat sila sa mga detalye, no? At subukang balikan ang iba't ibang paraan. Para din ito nagtatanong sa korte, pero sa'yo naman medyo mild lang. Bakit? Ang isang sinungaling ay madalas na may script na yan o pangkalahatang ideya ng kanilang kasinungalingan. Pero hirap sila sa pagbibigay ng consistent na detalye. Pag sinungaling kasi, kahit pa meron na silang scripted na katanungan, mapapansin mo hirap din silang mag-explain kasi yung detalye, it is a giveaway. Giveaway? Sa simula, hayaan sila magkwento nang hindi mo gaanong ginagambala. Hayaan mo lang. Pagkatapos, ulitin ang tanong sa ibang paraan o bumalik sa isang partikular na detalye pagkaraan ng ilang sandali. Halimbawa, binalikan mo bang basahin ang message mo bago mo pinindot ang send? O di kaya naman, anong kulay ng suot ni ganito ni ganyan? Ay, lalo na kung related doon sa iyong tinatanong. So dapat parang nililihis mo ng konti. At least parang na-feel nila na parang teka sandali, parang nako-corner na ako nito. Baka biglang magsabi sila ng totoo, di ba? Magtanong din ng mga unexpected questions at mga memory-based questions. Bakit? Kasi ang mga sinungaling ay nagko-concentrate sa pagbuo ng pangunahing kwento. Talaga meron na silang ginawang kwento. Ang mga tanong na hindi nila inaasahan ay maaring magdulot ng cognitive overload. Ma-overwhelm sila dahil ano ba itong mga tanong na to? Lalong-lalo na kung hindi naman sila ready sa ganong katanungan. At mahihirapan sila mag-imbento ng sagot agad. Pwedeng magsabi sila ng katotohanan. Paano? Bago ka kasi magtanong-tanong, sabihin mo rin na yung mga related na dumaan ba si ganito or nakita mo ba si ganyan? Lalo-lalo kung alam mo yung scenario, dapat ilihis mo ng kaunti. Ibabalik ka dun mismo sa araw na yon kung saan mo gustong makuha ang katotohanan. O, diba? Gamitin mo rin yung mga sabi-sabi technique na katulad halimbawa, sabi ni ganito, eh kasi ganon, kasi nakita sila ni ganito, na sinabi ng ganon. Kasi yung sabi-sabi na yan, eh lalong-lalo na kung tusok na tusok sa katotohanan, eh mahihirapan na sila magsinungaling noon. Diba? Kaya maraming kapararaanan para po naman natin mapiga ang katotohanan mula sa mga taong sinungaling. At sa ganito kasing paraan, natuturuan natin sila na wala namang masama sa pagsasabi ng totoo. Diba? Kasi ang pagsisinungaling ay nakaka-delay lang yan ang mga pangyayari. Kaya dapat natin palaging i-inspire yung mga tao, lalong-lalo na na ating mga nakakasalamuha, lahat ng ating mga kapamilya, mga kaibigan, na mas maganda yung magsabi ng totoo at hindi na magsisinungaling. Kaya naman kasi napakaraming gulo sa mundo dahil sa mga pagsisinungaling at para sa mga taong gumagawa-gawa ng kwento, di ba? Kaya dapat pigain natin sila hanggang sabihin nila ang katotohanan. Hindi na sila kailangan mag-sorry pa dahil naman ang pagsusorry ay labas ilong lang yan minsan. Di ba? Thank you so much, Elmer, na pangalan ng kapitbahay. Nag-text sa atin sa 0961-447-3923. Nandito pa rin po kayo sa The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio.ed. 14 after 7 o'clock.
1: Itong mga sorry na huli sa lahat.
2: The Tito Puliana Show!
1: Tapos tatanungin, pwede pang balikan.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
18: dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot?
5: Fesh, hindi ako.
13: Makidistro.
5: Firmang walat.
8: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
4: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
16: Ako si Salvador.
15: Sa gabi ay
1: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
10: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
9: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
0: The Tita Pulyana Show!
18: The Tita Pulyana Show! Yay!
6: 7:33, yan pang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para magising sa katotohanan. Diba? Kung ano mang katotohanan yan. At dapat umamin na rin. Diba? Mas magaan. Pag umaamin tayo sa ating mga pagkakamali.

0: Katulad na nangyayari ngayon kay Alyn Adarna. Binura na niya ang kanyang ex-husband na si Derek Ramsey sa kanyang buhay. Pero eto naman, buhay na buhay, si Bugoy Drilon. Si Bugoy Drilon na nananahimik. Eh ngayon ay napagpipiestahan ng mga netizens na sana alagaan mo naman. O sana naman sustentuhan mo yung anak mo kay Ellen. Sabi ni Bugoy, ha? Ano yung pagsasabi nendo? Kaya ko nga na imedbed yan si Ellen Adarna. Kapandok niya talaga si Derek Ramsey. Although I've met both of them, no? But I find Derek a little more on the bulky side. Yung masyadong mabuhok. Diba? Masyado siyang mabalbon. Parang malapit na siyang maging anong tawag? Gorilla. Joke lang. Magalit si nanay niya. Anyway, itong si Bugoy naman, I find him very attractive. Actually, mas nagugwapuhan ako kay Bugoy kesa kay Derek. Dahil slim si Bugoy eh. Alam mo yung maganda yung balingkinita ng katawan. Oo, yun talagang, for me, that's the new sexy. What? Oh, speaking of magkakamukha naman, sa tingin nyo ba magkamukha si Ross Martan at itong si Ina De Belen? Parang hindi naman, mas sweeter ang mukha ni Ina. Tsaka, original yung mukha niya. Okay? Original, ganyan talaga ang mukha ni Ina mula pa nung baby pa yan. Oo, ganyan. Eh, ito naman si Rosmar kasi nagparitoke. Mukhang sa Bangkok siya nagparitoke dahil ibang-iba ng mukha niya. So, para naman napagsabihan siya ng EO, ay syempre, nag-react. Kasi parang kinumpara siya. Meron yung nag-mention, actually kagabi ko yata ito na i-chika na merong nag-mention na bakit nandyan si Jake Vargas? Akala doon nila si Rosmar. Eh si Ina pala yun. Tapos biglang nag-comment naman si Ina. Sabi ni Ina, ew. Diba? So yun, doon nagsimula. Hanggang ngayon nagbabardagulan pa rin sila. Ewan ko lang kung palala ng palala o humuhupa na. Dahil pati si Janice De Belen ay nadamay na rin.
1: Aray ko.
0: Yes, aray mo talaga.
1: Aray ko.
0: Kasi pati ba naman si Janice ngayon, binabash ng mga 4 million fans or followers ni Ross Martin. Eh, paano yan? Baka mamaya-maya isali na naman nila ang buong angkan ng mga De Belen. Huwag naman ganun. Palampasin na lang yan. Aminin na lang na, okay, dapat nga eh, siguro, ewan ko lang kung dapat mag-sorry itong si Ina. Eh, hindi naman yata niya talaga minin yun. Napa-ew lang siya. Napa-ew. Hello, good evening sa Hordas family. Diyan po naman sa Remedios Street. Kay Ninang Cora Hordas, kay Ninong Alan Hordas, and of course kay Zaya Mays Hordas. Kung nandyan po ngayon si Doña Sean, hello Doña Sean. At syempre si Tita Loyloy, dyan po naman sa Remedios Street, Pasig, Daet, Camarines Norte. Talagang binuon.

At syempre, paalala muli ha, ito po naman ay gawin nating atin-atin lang. Dito po sa The Tita Pollyanna Show, tuwing Miyerkules, araw po yan ng mga nanay. Kasi nga, meme. Memercules. O, diba? Ipili talaga natin yan. Para naman palagi nating isipin na ang halaga ng ating mga nanay sa ating buhay ay sineselebrate natin sila every week. At least, mas lalo niyong mafe-feel na mahal niyo ang nanay niyo. Kasi minsan yung iba, sa sobrang dami na ngayon ng mga pangyayari sa mundo, nakakaligtaan nating asikasuhin ang ating mga

nanay, mga mudraks, mga inay, mga mommy, mga mother, and of course, mamacita. Mamacita. So every Wednesday, tratuhin natin ng espesyal. Huwag natin sila masyadong paggurin. O di kaya naman, dapat bigyan natin sila ng ensaymada o kung anong paborito nilang pastries. Alright? At least, mas lalo kayong mapapamahal sa kanila. At syempre naman, makadagdagan nila ang iyong allowance. Sabi, ang bait-bait ng anak ko tuwing Miyerkules. Talaga namang special na special ang trato sa akin. Mabigyan nga ito ng karagdagan. Karagdagan, oh. Karagdagang allowance. Ay, nako. Nako, kailangan na pala niya ng bagong pantalon. Kailangan niya yata ng bagong damit. Naku, luma na yung gadget niya. Mabilhan nga. Kasi ang bait-bait. Tuwing Wednesday special ako. Sabi niya, Miyerkules. O, diba? Dapat very special talaga ang trato natin sa ating mga mothers, ha? Yung iba kasi nakakalimutan na nila minsan. Do not forget, kung wala yung nanay nyo, wala kayo dito sa mundo. O, oh, diba? Nakakatawa yun? Ganon? Palakpakan po natin ating mga mothers na talaga namang nagpupunyagi para sa ating pang-araw-araw na buhay-buhay sa mundong ibaba. O, diba? Nineteen minutes bago sumapit ang 8 o'clock. Ang bilis ng oras, no? Bukas, weekend na naman. Sabi nga, ang bilis ng panahon ay nadumidepende sa saya na iyong nararamdaman. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net.

0: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Okay, ba naman pag-iralayan sa inyong lingkod? Again and again and again, bago masyadong magayunon, pero mahamutoy. Gorang na, pero may harang pa. As in. As in. Greetings, greetings! Saring shoutout Boulevard, tara na, holding hands na tayo. Pwede rin tayo mag-akbayan.
1: Please, shout out Boulevard!
0: Good evening po dyan sa Panarayon, baka kay Albay, to the Bermas, Castillo, Belo, Barciliano, and Banyares family. Of course, mula po naman yan sa ikaw na po family dyan sa Fatima. And yes, good evening kay Eusebio Enting, Romnick Belaos, good evening, Nam Zaragoza. Diyan po naman sa Puruk Uno, Mariroc, Tabaco City. Kay Tita Eva Oliver. At binabati natin ang kanyang mga anak na sina Yanyan, Ivan, at Jacob. Ganun din kay Yekanyeta at kay Tita Cherry Borja. Shout out din daw sa agom ni Karen Mam Rodriguez na si Rafaelito Bok na mahigusong na guwapo pa. Baby Cristel, Mama Teen, Papa June, dyan po naman sa San Isidro Ilawod. Hello to Lay. Always listening, dyan sa Rizal Street, malilipot albay, Lola Poppings, good evening. Binabati din natin si Manay Lilia Belaos, dyan po naman sa Datag Santa Teresa.

Binabati din natin ang Breeza family dyan sa Bacolod. Kina Benito and Evelyn, kumusta na kamo dyan? And of course, to Benedict and Diane Breezo dyan sa Orpao. Kaibana na po ang sa inyong mga aki, kumusta na dyan ngunyan? Namanggihan na kamo. Of course, shout out naman kina Gwen Pauline Arcangel at John Adriel Arcangel dyan sa Payahan, Malinao, Albay. Hello to Christian Abrera Tran. Good evening. Of course, to the Kanaya family dyan sa Matalipni, Malinao, Albay, Zone 2. Good evening man dyan sa Kanaway, Kawai Kawai, sa Kanaway, kay Tita Eva at syempre ang kanyang apo na si Miara Helioza Belen. Shout out din po sa Poging Sergeant Pago na mahiguson magresponde. Wow! Good evening sa iyo, Sarge! Dyan po sa Cormidal, Porag 5. Good evening to the Cobalias and Zoleta family. Sa Daer, dyan sa Puro 4, Borabod, Ati Nida, Albigo, Abilgos and family. To the Abais family, dyan sa Lagon, hello kay Tommy. At ganun din naman sa Sofranos family, dyan sa Kamambugan. Hello, Tita Dora. Colasito family, Seriola family, and Cass family, dyan sa Malolos, Malinao, Albay. Good evening. Ganun din po ang Cater family sa Puroxeti, Labnig, Malinao, Albay. Emily Braun, dyan sa Purok sa East, Barangay Buhian. Good evening. Hello din kay Baby Marley, dyan sa Basud, Purok 7. And of course to the Bayola and Ternio family, dyan sa Santa Cruz, Malilipod, Abay. Good evening kay Johnson Borilla. At syempre naman kay Kikay at kay Gado dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Nasa harap naman sila. Kumusta na ating barbecuehan dyan? Wow! Of course, dyan po naman sa Kinale to the Vergara family. Good evening, amiga! Miss you so much, Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, ang pinakamagayon po dyan, si Mami Upeng. Siyempre, pretty din naman si Tita Nida. Tita Nora. Sorry, nalito-lito ako. Tita Nora, Tita Ao, at siyempre naman kay Tita Jealousy at sa lahat ng mga bagets at mga bugoy dyan. And yes, hello kay Normita Contreras dyan sa Tabaco Night Market. Hello, Tita Chris. Barameda, dyan po naman sa Chris Resto Grill. At syempre ang aking mga mami dyan, si Mami Evelyn, Mami Lani, at hello kay Julia. Wow! Good evening kay Malin Bendicio Bragais at syempre ang kanyang mga anak na sina Jane, Isa, JJ Boy at si Hazel. Good evening. Diyan po naman sa Comon, Tabaco City. Good evening din kay Boy Joseph Glenn Buneo at syempre kay Danny Brosas. Princess Erica Bonganay, dyan sa Purok 7, Estancia, Malinao, Albay. Kumusta na? Ganon din kay Embol, dyan sa Accounting Department ng SJCC. Joss Maray Nabanggi. Mag-text lang po kayo sa 0961-447-3923 para sa ating Shoutout Boulevard.
At syempre, pwedeng-pwede rin po kayo mag-comment sa ating live stream sa One Radio 99.7 newsfm.net. Yan po naman ang ating Facebook page. At syempre, ito po yung merong Calaguas Island sa Cover. Wow, ang ganda ng beach. Gusto ko tuloy mag-swimming. Nakapag-swimming na ba kayo sa dagat? Parang mas gusto ko ngayon mag-swimming sa mga yung mga batis. Tapos naka-tapis. Tapos may dala-dala ako mga labahin. At may palo-palo. Wow! Tsaka naka-sombrero. O, di ba ang ganda? Pinoy na Pinoy ang dating. Tapos may umaali-aligid sa akin, nagigitara. Gusto kong maranasan yun. Kayo ba naranasan nyo yan? May mga batis ba dyan sa mga barabarangay nyo? Pasyal-pasyalan nyo. Dalhin nyo yung inyong mga labada. Although yung iba pala pinagbabawalan na, lalo na kung maraming mga turista. Anyway, meron pa naman siguro dyan. Tapos may kasama mo yung iyong mga fur babies. Nagtahabulan kayo sa bukid. Maganda yan. Perfect yan for summer, di ba? Bakit kasi natatawa? Ano ang katawa dun? At ito pa, may dala kang baon, nakabalot sa saging. Di ba? Of course, pwedeng-pwede rin na meron kang mga kasamang mga kaibigan mo. Nakatapis din sila. O, di ba? Para marami kayo. The Tapis Gang. Naglalabas sa may batis. Para marami ako napanood ng mga ganyang eksena sa mga FPJ, mga pelikula, di ba?

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 coffee.
7: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
8: and Best Cafe Black.
9: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
10: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
11: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
12: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
13: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
12: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. What?

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
19: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
15: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Pulyana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na. Healthy pa.
13: The Tita Pulyana Show!
14: Oh yes, at 8:33, of course, kasama po natin forever sa The Tita Pulyana Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drink of Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga grocery supermarkets, sari-sari stores, and of course, convenience stores at sa lahat po naman ng mga pamilihang bayan. Muchas

0: natural organic shampoo, 3-in-1 whitening soap, and charcoal soap. Available nationwide. Marvelous Paw Gem Products. Of course, para sa mga magagayon in the City of True Love, para sa indong me time as in self-pampering, sarong lugar sana, Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacaw City, sa ampang sana ka naman, The Coffee Hospital. Pashare na lang po kayo para sa iba pang mga detalye sa Pink Spa Facebook page. Thank you so much, Pink Spa. Ang bilis ng oras. At syempre, ang araw mabilis din. Kaya dapat talaga punuin natin ng pagmamahal ang ating every morning, every afternoon, every evening. Kumbaga, every day, make it full of love. Para naman, masaya lang lagi. At syempre, sa bilis din ng panahon, dapat nating asahan palagi na marami tayong nagagawang kabutihan para sa ating bansa. At syempre, sa ating mga mahal sa buhay. Ganun lang kasimple. Bukas, magkakasama po tayong muli sa Araw ng Mga Uhaw. Araw ng Mga Uhaw bukas, kasi it's a thirst day. Kailangan tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day, lalong-lalo na ngayong summer. Super init. Grabe. Once again, eto naman po ang yung lingkod na bako masyadong magayunon, pero mahamuton, nag-iiwan ng mga katagang. Kung hindi ka naman kagandahan, tahimik na lang ako.
1: What?
0: Sweet dreams hanggang bukas. Bye-bye.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: You're listening to One Radio. One
0: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 5 days para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
1: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
0: All in one. Ito ang One Radio News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia. One Radio.

0: Daily Diet, kwento,
1: balita,
0: tugstugan,
1: aliwan.
0: Daily Diet, alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Poliana, sa One Radio 99.7 News FM. Tindugong na
1: Daily Diet,
0: kwento, aliwan, tugstugan, balita, balita.
2: Joyce Malay in the morning. Diet, kamarines natin. Narito na ang inyong sariwang tunog. Pagong tibok. Daily Diet. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Laba ko masyado magayon ay.
3: Pero mahamutoin.
2: Gorang na. Pero my herring pet. Tita Pollyanna sa Kunala Zoncha po kita magkakailibanan.
0: Aliwan, kwento,
1: tugstugan,
0: balita.
2: Asyete po niyan kan Mayo 2026. Aldaw kan mga uhaw. Aldaw na nagpapagirumdum sa tuya na dapat kitang mag-inom. You make mamam water, ha? Kasi it's so ma-hot. Like me. Wow! Yes! 8 to 10 glasses of water a day. Yan po naman ating paalala sa lahat ng ating mga katindugan in the morning. Dito po naman sa Daily Diet.
0: Balita! Balita!
2: Hinimay-himay. Binalatan. Nginuyang-uyang na mga laman ng balita dito po sa Daily.net ngayong araw ng Huwavis. Araw din ngayon ng mga iyakin kasi it's a Huwavis. Good morning sa satuyang mga Suki Jan sa Diet Public Market. Kamusta na? Nagkakapatawaran na ba?
3: Mamaya pa kasi maaga pa, wala pang binamano.
2: Oo nga naman. Automatic na yun. Bariya lang sa morning para sa ating mga tricycle, mga jeepneys. And of course naman, good morning sa lahat na ating mga bagong sipilyo, bagong paligo na mga drivers. Kaya eto sa inyo. O, ingat ha. Ingat ang kalye sa inyo. Ingat talaga ang kalye. Yes, kailangan ang kalye ang mag-adjust. Don't be a kamote. Don't be a root crop. Ganon.
0: Balita. Balita.
2: Gusto niyo magpatumpik-tumpik pa tayo? Wag na.
1: Why?
2: Nakapagkape na ba ang lahat? Yes. Dapat Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Huwag lang basta kape, dapat kaping-kape na, healthy-healthy pa at sexy ka. Of course, ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix available sa lahat po ng mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores sa buong Camarines Norte.
0: Balita.
2: Magandang balita. Hindi masyado. Bakit?
3: Yung panahon. Yun muna ang ating uunahin, ang mga ulat-ulat ng ating panahon. Ciao!
2: Narito ang pinakabagong ulat tungkol sa mga sistema ng panahon na kasalukuyang binabantayan ng pag-asa na may posibleng epekto sa Philippine Area of Responsibility. Mayroong dalawang weather disturbance ang direktang minomonitor ng pag-asa na maaring makaapekto sa Pilipinas at ang ikatlo ay ang El Nino Alert na magkakaroon ng malawakang epekto sa klima ng bansa.
0: balita.
2: Una, ang tropical storm na Hagupit. Yan po naman ang international name na posibleng magiging bagyong kaloy. Ito ang pinakamahalagang binabantayan ng pag-asa ngayon. Ano naman ang kasalukuyang kalagayan nito? Ang dating tropical depression na nasa labas ng PAR ay lumakas na at ngayon ay isa ng tropical storm na may international name na Hagupit. Ang lokasyon! Ang lokasyon huling namataan sa layong 2,185 kilometers. Silangan ng northeastern Mindanao. Lakas ng hangin, ano naman? Taglay, ang maximum sustained winds na 65 kilometers bawat oras. Malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour.
0: Balita!
2: Gumagalaw ba ito? Saan ang kilos nito? Ang pagalaw kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
0: Balita!
2: Papasok ba ito sa PAR? Ha? Papasok ba?
0: Balita!
2: Inaasahan na papasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado. Kapag nakapasok sa PAR, bibigyan ito ng local name na Kaloy na siyang ikatlong tropical cyclone para sa taong 2026.
0: Balita!
2: Ayon sa PAGASA, posible itong pumasok sa PAR bilang isang tropical storm o mas malakas pa. Gayunpaman, may posibilidad din itong humina habang nasa loob ng PAR dahil sa hindi magandang kondisyon sa kapaligiran. Ito ay ayon kay PAGASA Weather Specialist Chanel Dominguez. Hindi rin inaalis ng PAGASA ang posibilidad na mas lalapit ito sa silangang bahagi ng bansa, bagamat hindi direktang binabanggit ang landfall sa ngayon.
0: Balita!
2: So, hindi pala ito magla-landfall. Hindi nga binabanggit sa ngayon. Wow, bingi lang.
0: Balita!
2: Ano naman ang posibleng epekto nito? Uy, masyadong affected.
0: Balita!
2: Posibleng epekto? Sa ngayon, dahil malayo pa ito at may posibilidad na humina, hindi pa malinaw kung direktang magdudulot ito ng malawakang pinsala sa bansa. Ngunit patuloy itong binabantayan para sa posibleng epekto sa silangang bahagi ng Pilipinas.
0: Balita! Kwento! Niwan!
1: Tugstugan!
2: Hinimay-himay, nginuyang-uyang mga balita sa ating kalagayan ng panahon. Low Pressure Area, LPA, na nasa loob na mismo ng PAR. Mayroon ding isang LPA na kasalukuyang nasa loob ng PAR.
1: Nasaan naman ang lokasyon nito?
2: Huling namataan sa layong 315 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa ang posibilidad na maging isang ganap na tropical cyclone o bagyo. Gayunpaman, inaasahan na magdadala ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region sa susunod na 24 oras.
0: Balita!
2: Maari nitong maapektuhan ang Bohol, Sikihor, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Camiguin.
0: Balita!
2: Nagbabala ang PAGASA sa posibleng flash floods at landslides sa mga apektadong lugar dahil sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pag-ulan na dala ng LPA.
0: Balita!
1: Gagalaw ba ito? Ano naman ang galawan ng bagyong ito?
2: Hindi nga yan bagyo. Ito'y isang LPA pa lamang. Inaasahang ito ay lilipat sa buong Mindanao patungo sa Southern Palawan
3: na may inaasahang pag-ulan na magsisimulang makaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong gabi ng Miyerkules, Mayo 7.
2: Huwebes na po ngayon.
3: Ah, Huwebes nga pala. Sorry naman. Masyado nag-enjoy kasi ako ng Miyerkules. O, oh, diba? Hoy!
0: Balita, kwento, liwan.
3: Samantala, ang El Nino Alert patuloy na banta sa klima ng Pilipinas. Bagamat hindi ito isang masamang panahon tulad ng bagyo o LPA, ang El Nino ay may malawakang epekto sa klima ng Pilipinas at itinaas na ang alert level nito. Ano ang status noong Abril 22, 2026, itinaas ng PAGASA ang alert level sa El Nino Alert mula sa El Nino Watch. So mula sa pagiging watch lamang, ngayon nagiging alert na. Nangangahulugan nito na mayroong 79% na chance na umusbong ang El Nino phenomenon sa Hunyo-Agusto 2026 season at posibleng mas maaga ngayong Mayo at Hulyo.
0: Kwento, liwan,
1: tugtugan,
0: balita.
1: Ano naman ang kasalukuyang kaligayan nitong El Nino na ito?
3: Ang La Nina ay nagtapos na sa mga nakaraang linggo at ang sea surface temperature anomalies sa Central Equatorial Pacific ay bumalik sa El Nino neutral levels. Ngunit ayon sa model forecast, ang El Nino neutral conditions ay mananatili mula Enero, Pebrero, Marso hanggang Hunyo, Hulyo, Agosto, parang kanta, no? 2026, at susundan ng pag-usbong ng El Nino. Mamaya-maya ng konti, ang epekto ng El Nino. Hihimayin! Dito pa rin po sa Daily Diet. Huwebes! Asyete ng Mayo 2026.

0: One Radio, 99.7 News FM, dot.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe.

0: Tikman na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.
2: Narito na si Tita Bolian.
0: Tugstugan. Kwento. Balita. Balita.
3: Tuloy-tuloy pa rin po naman tayo dito sa Daily Diet. Huwavis! Araw na mga uhaw ngayon, ha? Don't forget, ito po yung pagpapaalala, inom-inom po tayo ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day kahit wala kayong time. Yes, it is a requirement. At hindi po kahit sino nagsasabi nito, kundi ang mismo ang ating mga katawang lupa. Kailangan natin ng tubig para tayo ay liquefied all the time. Alam niyo naman, sa init ng araw, hinihigop niya lahat ang katubigan sa ating kapaligiran. Kasama na rin po ang tubig sa ating katawan. Kaya dapat replenish, drink, drink, drink, kahit walang time.
0: Balita, aliwan, kwento, tugstugan.
4: Good morning, love.
5: Hi, love. Good morning.
4: Nag-almusal ka na ba, love?
5: Hindi pa nga eh. Nasaan ka, love?
4: Nandito ako sa kusina.
5: Talaga? Anong ginagawa mo dyan?
4: Malamang nagluluto. Ano mong gusto mong almusal, babe?
5: Gusto ko ng tinapay na may itlog tsaka sinangay.
4: Well, talaga lang.
5: Oo, love, pero ang gusto ko yung tinapa, nilalaplap.
4: Paano nilalaplap?
5: Fini-filet. Tinatanggal yung buto tsaka yung ulo. Yung laman lang, tapos yun ang pituhin mo. Tapos gusto ko malutong-lutong. At tsaka gusto ko talaga sunny side up yung itlog, ha? Tsaka gusto ko yung sinangag. Maraming wangba-wangba.
4: Dami na mga requirements yan, love. Kung hindi lang kita mahal, hindi ko lulutuin yan.
5: Aww, you're so sweet naman, love. Good morning. Sa mga la-loves na nagluluto ng almusal today. Hoy!
0: Aliway Kwento.
3: Matuloy-tuloy na nga tayo sa ating mga pagbabalita tungkol sa epekto ng El Nino. Kanina nasimulan na natin ang tungkol sa El Nino na meron na tayong alert. Ang pagbaba ng pag-ulan ay mula Setyembre, inaasahang babawasan nito ang pag-ulan na maaring magdulot ng mas tuyong kondisyon at matinding tagtuyod sa maraming lugar sa Pilipinas. Parang balat mo, tuyo.
5: Hoy!
3: Akala ko parang ulam mo. Tataas po ang temperatura. Magdudulot ito ng mas mainit na panahon at maaring humantong sa heat waves. Ay, naku. Matindi rin po ang epekto nito sa agrikultura at supply ng tubig. Malaki ang posibleng epekto sa sektor ng agrikultura dahil sa kakulangan ng tubig at maaari rin itong maapektuhan ang supply ng inuming tubig at enerhiya. Maaring bumaba rin ang bilang ng tropical cyclone sa loob ng PAR, ngunit ang mga mabubuong bagyo ay may posibilidad na maging mas matindi o malakas, o yung tinatawag nating typhoon or super typhoon level. Oh my gosh. I don't lie. Sa simula maaaring palakasin ng El Nino ang southwest monsoon o yung habagat at magdala ng malakas na pag-ulan sa western portions ng archipelago, partikular mula Hunyo hanggang Setyembre. Inaasahang magtatagal ang El Nino hanggang sa unang quarter ng 2027 at posibleng umabot hanggang sa ikalawang quarter. Nananawagan po ang PAGASA sa pamahalaan at publiko na paghandaan ang mga posibleng epekto ng El Nino, partikular sa water resource management, agriculture at energy. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ang mga ito. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na maging mapagmatsyag at kumuha ng impormasyon mula sa mga opisyal na sources ng PAGASA para sa mga panibagong updates at advisories.
0: Balita, kwento, tugstugan, aliwan.
6: Ay, doing naman si Baby. Good morning, Baby.
3: Yes, oras na po para paarawan natin ang ating mga baby. Para naman na matanggal yung mga hanip-hanip sa kanilang balat. May ganon. Eh lahat naman tayo may hanip-hanip talaga sa katawan. Kaya dapat tayo nagpapa-araw. Pati na rin po ang ating mga senior citizens. Ang ating hotline 0961-447-3923. At sabi ni Loli, tuwang-tuwa po ako. Good morning, Tita Pollyanna. Wow! Mula po dito sa Talisay, Kalintaan area. Binabati po namin ang lahat ng mga kababayan namin dito sa Talisay at sabay-sabay tayong mag-zumba. Wow! Aba naman! Oo, yung ating mga tinutugtog dito after ng ating mga balibalita ay tamang-tama po yan pang Zumba. O, kaya kung gusto niyo magtayo ng Zumba Club kasama po naman ng Daily Diet, why not Pili Nut Candies? Right! Tuwang-tuwa. Hello, Lolly at sa iyong mga kasamahan. Para naman kay Kuya Tommy, dyan po naman sa Kakanin Lane ng Diet Public Market. Anong meron? Meron lahat. May angko, may putong rabag, may sinukmani, may suman, at meron ding bread pudding. Aba! Yan po naman ang pinakapaborito ko, yung bread pudding. It's so well done, Trash. Kumusta na naman kay Lolo Ambo? Diyan po naman sa... Ah, nagtitinda ng buko. Ayan. Kumusta po mga nagbubuko dyan?
6: Nagbubuko?
3: Binubuking-buking. Ang napakadali pong i-booking ngayon ay yung mga sinungaling at saka yung mga gumagawa-gawa ng kwento. Booking na booking! Kaya ang masasabi nila ay...
7: Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko.
0: Balita, kwento, liwan, tugstugan!
3: 6:31 na po ang oras dito sa Daily Diet. Kasama pa rin po ang inyong Tita Pollyanna na ang ganda-ganda ngayong morning. Nakapagkilay ako.
6: What?
3: Zumba na, mga lola at lolo. Zumba na for a healthier lifestyle. Ganon.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalondry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
7: Available in all supermarkets near you.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
13: Kwento! Aliwan! Balita.
14: Dito lang po sa Daily Diet. Woo! Sariwang tunog, bagong tibok ng kamanin is Norte in the Morning with your tita Pollyanna. Yeah, I'm kind of feeling excited for another day. And I just really wish that you're gonna have a wonderful journey yourselves. Sabi nga nila, ang isang araw ay isang paglalakbay. Kaya naman, dapat maging masaya ito. Punong-puno ng pagmamahalan. At syempre, punong-puno ng pagpupunyagi at pag-asa.

0: Informasyon mula sa PhilVox at iba pang mapagkakatiwalaang sources. Unang-una, Mayon Volcano, alert level number 3.
1: Balita!
0: Ang bulkang Mayon ay patuloy na nagpapakita ng aktibidad na nasa alert level 3 na nangangahulugang may magma malapit sa bunganga nito. Patuloy ang effusive eruptions o yung pag-agos ng lava sa loob ng 28 days. Biro mo, 28 magkasunod na araw simula pa noong Pebrero. Ang pag-agos ng lava ay umabot na sa humigit kumulang 3.7 kilometers mula sa bunganga ng bulkan, kalahati ng 6-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ. Ang mabilis na agos ng mainit na gas at volcanic debris o yung mga incandescent pyroclastic density currents o PDCs, kilala rin bilang uson.
1: Balita!
0: Ay umabot na sa 4 na kilometro mula sa bunganga sa ilang bahagi. Nangyayari ito sa Misi sa Timog, Bongga sa Timog Silangan at Basud sa Silangan Gullies na pinapakain din ng mabagal na pag-agos ng lava. Nagpapatuloy din ang pagbagsak ng mga bato o rockfall sa loob ng 2 kilometro ng Summit Crater. Ito ay isang silent eruption ayon sa pagtaya ng PhilVox kung saan ang lava ay dahan-dahang naipon sa tuktok at nagpapapintog sa dome. Dahil sa pamamagana ito, nagkakaroon ng mga bitak at pagbagsak ng mga bato na ang ilan ay kasinlaki pa ng sasakyan.
1: Balita!
0: Bagamat may aktibidad, sinabi ni Dr. Teresito Bacolcol, ang pangunahing volcanologo ng bansa, na maaga pa upang sabihin kung lalala ang Mayon at hahantong sa mas malaki at marahas na pagsabog. Wala pa kasing ibang pangunahing sinyales ng pagkabagabag tulad ng pagtaas ng volcanic earthquakes at mataas na antas ng sulfur dioxide emissions.
1: Balita! Balita!
0: Strictly prohibited ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa patuloy na panganib ng lava flows at pyroclastic flows. Bawal rin lumipad ang anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan dahil sa peligro ng airborne ash at ballistic fragments mula sa posibleng biglaang pagsabog. Halos 3,000 residente mula sa 729 households sa loob ng 6-kilometer PDZ ang inilikas. Mayroon ding 600 residente sa labas ng PDZ na kusang lumikas. Ang Mayon ay may average na pagsabog tuwing 3 hanggang 10 taon.
1: Balita, kwento, liwan, tugstugan.
0: Oh yes, eto naman ngayon, ang ulat mula sa Canlaon Volcano. Ang bulkang Canlaon ay kasalukuyang nasa alert level 2 na nagpapahiwatig ng malamang na pagpasok ng magma sa ilalim na maaring magresulta ng isang magmatic eruption. Sa kasalukuyan, ito ay nagkakaroon ng ash emissions. Nakapagtala ng 11 ash emissions na tumatagal mula 3 hanggang 1 oras. Mayroon ding 27 volcanic earthquakes, kabilang ang 5 volcanic tremors na tumatagal mula 4 na minuto hanggang 1 oras. Mataas din ang naitalang sulfur dioxide flux na 1,975 tons bawat araw. Ang mataas

0: Sulfur dioxide emissions ay isang indikasyon ng paggalaw ng magma sa ilalim. Nakikita ang 1,000 metrong taas na usok o yung tinatawag na plume mula sa bunganga na may malakas na singaw at napapadpad sa hilagang kanluran. Nagpapakita na rin ng pamamaga o inflation ang bungkang Canlaon.
1: Balita! Balita!
0: Ang Canlaon ay patuloy na nag-i-erupt simula pa noong Hunyo at Res 2024. Nagkaroon ng seri ng explosive eruptions noong 2024, Hunyo, Disyembre, Abril 2025, Mayo 2025 at Pebrero 2026. Ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Bawal lumipad ang anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. At posible ring ang biglaang steam or phreatic explosions at kaugnay na pagputok ng magma. Ang Taal Volcano naman ay nasa alert level number 1, nangangahulugang nasa ilalim ito ng bababang antas ng unrest. Nakapagtala lang ito ng isang phreatic eruption event na tumagal ng 1 minuto. Ang Mount Bulusan din ay nasa alert level 1 na nagpapahiwatig ng abnormal na kondisyon. Ang Bulusan ay nasa alert level number 1 simula pa nitong Abril. Ang aktibidad ay mula sa hydrothermal magmatic o tectonic disturbances. Ang pinagmula ng aktibidad ay mababaw malapit sa bunganga o sa paligid ng Erusin Caldera. Ipinagbabawal din ang pagpasok sa permanent danger zone at ayon sa weather forecast para sa Mayo 7, 2026, ang lugar ng Bulusan ay makakaranas ng pag-ulan at kulog-kidlat sa hapon at gabi. Mahalagang tandaan na ang mga aktibidad ng bulkan ay patuloy na minomonitor ng PhilVox. Manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso mula po naman sa PhilVox para sa pinakabagong update. Mayon!
1: Balita!
0: Canlaon!
1: Balita!
0: Taal!
1: Balita!
0: Bulusan!
1: Balita!
0: Apat na bulkan sa Pilipinas na ngayon ay nagpapakita ng hindi kagandahang galawan. Kaya tayo pong lahat ay magmatsyag. Dapat alam din natin ang mga pangyayari sa mga bulkan ito dahil yan po sila ay magkarugtong pala sa ilalim ng lupa. O siguro naman alam nyo na yan ngayon, di ba? Malamang.
1: Niwa, kwento, balita.
0: O nakapag-almusal na ba ang lahat? Ay meron hindi pa. Naku, naku, naku, naku, naku. Sabi ng gansa. Sure. Again and again and again, kumusta po ang mga pagpapakatawaran, pagtatawaran, dyan po naman sa Diet Public Market. Baka nabubulang dila ko today. Ganon. May 7, it's a Thursday. Inom-inom ng tubig sa oras na 6:49. Yan ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na?

0: You're listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration. Hydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
1: One Radio 99.7 News FM. Daet.
9: Narito na si Tita Poliana.
10: Nasaan? Of course! Dito lang po sa One Radio 99.7 News FM Daily Daet! Hello, good morning kay Alex Imperial and family. Good morning, Daet. And of course, kay Christian Abrera Chan. Good morning and thank you so much. Sila po ngayon ay nakikinig sa ating audio stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Ganun din po naman sa Daet Public Market Facebook group. Ayan, thank you so much sa mga admin. Ganun din, dyan pala sa Tabaco City of True Love ay meron din tayong share dyan. Wow! Thank you!
11: Balita, Tugswento, Liwan.
10: Balat at laman ng mga bali-balita. Sa balitang politika naman, mainit na mainit pa rin. Sana naman matapos na to, no? Nakakapagod na eh. Bakit kasi? Impeachment ni VP Sara Duterte nasa kritikal na yugto sa Kamara. Ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay nasa pinakakritikal na yugto nito sa House of Representatives. Ito ay patuloy na bumubuo ng malaking ingay at tensyon sa politika. Natapos na ang pagdinig ng House Committee on Justice at naglabas na ito ng committee report na nagsasaad ng probable cause para sa impeachment. Ibig sabihin, nakita ng komite na may sapat na batayan ang mga reklamo laban kay VP Sara upang ituloy ang proseso. Ang kopya ng report ay inutos ng ipamahagi sa mga kongresista upang pag-aralan bago ang nakatakdang botohan.
11: Balita, kwento, liwan,
12: tugstugan.
11: Balita, balita.
10: Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, inaasahan na mahigit 180 mambabatas ang boboto pabor sa impeachment sa plenaryo. Ito ay malaking bilang kumpara sa kailangan lamang na 106 na boto o 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara para opisyal nang maiakyat ang impeachment complaint sa Senado. ang National Unity Party o NUP na kinabibilangan ng 55 miyembro ay mayroong hindi bababa sa 30 miyembro na umano'y boboto pabor. Pangunahing akusasyon ay ang siyempre ang confidential funds. Napakatindi talaga ng mga salitang yan, ano? I think that coined words will go down history. Ganon. Confidential funds. Ang pinakamalaking issue na kinakaharap ni VP Sara ay ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President. Lumalabas sa mga ulat na may kakulangan sa supporting documents at paggamit ng mga resibo imbes na invoice sa paggastos ng pondo. Ang Commission on Audit o COA ay nakakita ng mga irregularidad dito. Bukod pa rito, merong 112.5 million peso confidential funds din sa Department of Education, DepEd, nung siya pa ang kalihim.
11: Balita.
10: May mga aligasyon din ng pagbibigay ng matinding banta at umano'y pagpaplano ng ipas-assassinate ang Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Ang mga akusasyon na ito ay siniseryoso at iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation. Lumabas din ang pangalan ng asawa ni VP Sara na si Manases Carpio na umano'y konektado sa mga financial transactions na sinisiyasat ng Anti-Money Laundering Council o AMLOC para sa suspicious transactions na nagkakahalaga ng 6.7 billion. Ano ang reaksyon ni VP Sara? Patuloy ang pagtanggi. Siyempre, it's a natural reaction ni VP Sara sa mga aligasyon na sinabi niyang God's will. Kung siya man ay ma-impeach, binatikos din niya ang pagkaladkad ng kanyang pamilya sa usapin. So far, ganun pa rin, paikot-ikot ang mga balibalita tungkol sa impeachment at hinihintay na lamang po ng sambayanan ang kahihinatnan nito kapag ito'y umakit na sa Senado. Kaya ang tangi nating masasabi ay abangan!
11: Ow! Balita! Kwento! Niwan!
10: Zumba Zumba time! Alas 7 na po ng umaga! Go, go, go!

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Tugstugan! Balita! Kwento! Liwan!
1: Dito pa rin po sa Daily Diet. Araw na mga uhaw, Thursday. Araw din ang mga iyakin, hoo-hoo heaven. Pinil. Kamusta naman po mga gising nyo? Yung iba dyan, nakapikit pa. Pero sinasabi ng kanilang utak, gising na ako. Pero bakit pa ako nakapikit? Kasi masarap pang matulog ulit. Kumbaga, may uliran, pero tulog pa rin. Ganon! Tuloy-tuloy pa rin po naman tayo sa mga balat at laman ng balita. Hinihimay-himay, nginunguya-nguya para mas lalo nating manamnam. Wow!
0: Liwa Kwento Balita.
1: Diba, bebe? Franco Mabanta at iba pa arestado dahil sa pangingikil kay Romualdez.
0: Balita.
1: Isang nakakagulat na balita ang pag-aresto kay Franco Mabanta, isang kilalang online media personality, kasama ang apat na iba pa dahil sa pangingikil. Anong nangyari nga? Arestado si Mabanta at Erickson James Pacaba, John Alexander Gomez, Jadine Christian Serrano at Franco Jose Galliardo ng National Bureau of Investigation nitong nakarang Martes ng gabi, Mayo 5, 2026 sa isang entrapment operation. Ano naman ang alkukasakasukasyon? Ano nga? Akusasyon? Sinabi ng NBI na tinangka ni Mabanta na mangikil ng 350 million pesos mula kay dating House Speaker at kasalukuyang late First District Representative Martin Romualdez. Kapalit nito ay hindi umano ilalabas ni Mabanta ang mga video na nagpapakita ng sangkot si Romualdez sa isang flood control mess o issue ng korupsyon. Nakatanggap umano si Mabanta ng 300 million pesos na marked money bilang bahagi ng hinihinging halaga bago siya inaresto.
0: Balita, kwento, liwan,
1: tugstugan! Siyempre, tumanggi siya. Mariing itinatanggi ni Mabanta ang mga paratang aniya setup lamang ito sa pamamagitan ng Facebook page ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Sinabi niyang mayroon silang 90 minutes video na naglalaman ng hard evidence na umano'y korupsyon ni Romualdez.
0: Balita!
1: Ano naman ang kaso dyan? Kaso? Nahaharap si Mabanta at ang kanyang mga kasama sa kasong robbery by extortion na may kaugnayan sa paglabag ng Cybercrime Prevention Act. Binigyan din ng NBI na ang kaso ay tungkol sa pangingikil at hindi sa kalayaan sa pamamahayag. Ganon. Kung sa bagay nga kasi, nangingikil daw. Meron yata mga ebidensya. Kaya dapat na lang nating abangan kung may katotohanan ba ito. Pwedeng meron, pwedeng wala. Siyempre, dapat alam natin yan dahil tayo'y gigil na gigil sa korupsyon. Diba? Ano, go. ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Pagpapalakas sa seguridad at ekonomiya. Ang Pilipinas ang host ng 48th Asian Summit sa Cebu na nagkaganap mula kahapon hanggang sa Mayo 8. Dumating na si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu upang pangunahan ang pagpupulong. Ano naman ang focus nito? Nakatuon ang summit sa energy security at epekto ng krisis sa gitnang silangan sa rehiyon. Tatalakayin din ang food security at public safety. Bilang bahagi ng pagpapatupad ng seguridad, ipinatupad ang gun ban sa buong Cebu simula Mayo 4 at magtatagal hanggang Mayo 11. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga lider at delegado na dadalo. Bukod kay Pangulong Marcos, inaasahan din ang pagdalo ng iba pang lider ng ASEAN at mga iniimbitahang panauhin tulad ni Indonesian President Prabowo Subianto at Asian Development Bank o ADB President Masato Kanda.
0: Balita, kwento, liwan, tukstukan.
1: Sa ibang balita, isang alarming na datos mula sa Bureau of Fire Protection o BFP ang nagpapakita ng pagtaas ng insidente ng sunog sa bansa ngayong taon. Mula Enero 1 hanggang Mayo 1 ng taong kasalukuyan, nakapagtala ang BFP ng 8,068 na kaso ng sunog na 36% na mas mataas kumpara sa 5,950 incidents sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang pinakakaraniwang sanhi ng sunog ay ang mga open flames, electrical faults at mga alipato na mabilis kumalat, lalo na sa panahon ng tag-init. Isang ongoing halimbawa ay ang sunog sa Navotas Landfill na hindi pa rin ganap na naapula. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang init at methane buildup ang maaring dahilan ng ignition at may kakulangan sa required gas vent sa landfill. Ang pagtaas din ng forest grass at rubbish fires ay mas karaniwan sa mainit at tuyong panahon na inaasahan pang lumala dahil sa El Nino.
0: Balita.
1: Kaya naman nagpapaalala ang BFP laban sa open burning at pinayuhan ng publiko na magtipid at mag-imbak ng tubig bilang paghahanda sa mga emerhensya. Kahit nga dito sa Maydaet, no, nagkaroon din tayo ng landfill fire o yung mga basura na sunog at ilang araw din tayong nabalot sa smog o smoke and fog. Kaya naman, ingat po tayo sa mga pagsusunog-sunog dyan. Kahit nga naman ay ipinagbabawal ng batas ang pagsusunog, pagsusulo ng mga basura, lalong-lalo na mga plastic at mga goma. Marami pa rin gumagawa nito sa ating kapaligiran. Kaya tinatawagan natin ang pansin ang lahat ng mga barangay tanod na magmanman sa ating kapaligiran.
0: Balita, kwento, tugtugan. Balita.
1: Kumusta naman ang 20 peso bigas program? Magandang klase ba yun? Ang pilot run ng 20 pesos kada kilo ng bigas ng Department of Agriculture ay nagsimula sa Cebu noong Mayo 1, 2025 na delay dahil sa election spending ban at patuloy na ipinapatupad. Ito ay sumasaklaw sa Visayas at Target ang 800,000 kabahayan. Samantala, muling pinangalanan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang Land Transportation Office bilang most complained agency sa bansa, pangunahin dahil sa pagkaantala sa pagproseso ng aplikasyon at hindi kinakailangang requirements.
0: Balita! Balita!
1: Inaprubahan na rin ng Senado ang Senate Bill 1823 na naglilipat sa petsa ng kauna-unahang regular parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre 14, 2026. Layunin ito ang mas maayos na tradisyon o transition o transition mula sa Interim Bangsamoro Transition Authority o BTA patungo sa isang halal na parlamento.
0: Balita!
1: 15 minutes after 7 o'clock, dito po sa One Radio 99.7 News FM, dito po sa Daet, Daily Daet. Siguro naman, ready na kayong harapin ang isang panibagong Thursday. Kaya go na. Marami na rin ngayong nagbabakasyon ng mga kabataan. Kaya relax lang, chill lang dyan sa bahay. At kung maaari ay tumulong naman kayo para maging magaan naman ang ating house chores. At syempre para makapagpahinga naman si Mother Dear. Pero huwag niyong kalimutan dahil Thursday, ito pong araw na nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day will liquefy you tremendously.
2: Hoy!
1: Enjoy your Thursday! Dito po sa One Radio. Zumba na, mga lola!

0: ang siyete pa rin po ngayon ang Mayo. Alas 7.22 na po ang oras natin. At tuloy-tuloy pa rin ating balitaan para inyong malaman ang balat, ang laman ng mga balitang ngunguya-nguyain at hihimay-himayin. O himayin mo muna bago mumayain. Kanoon. Narito naman ang balitang pangkalusugan. Nako, pinag-uusapan ngayon itong hantavirus test para sa 38 Pinoy crew ng MV Ondios. Pangunahing balita ito ngayon dahil tiniyak ng Department of Health o DOH na handa ang Pilipinas na isailalim sa laboratory testing ang 38 Pilipinong tripulante ng cruise ship na MV Ondios kapag sila ay nakabalik na sa bansa. Ito ay kasunod ng international monitoring hinggil sa posibleng exposure ng barko sa hantavirus na ikinamatay na ng 3 individual. Ayon kay DOH spokesperson at Undersecretary Albert Domingo, may kakayahan ng Pilipinas na tumukoy ng hantavirus sa pamamagitan ng mga lokal na laboratorio gamit ang PCR at iba pang paraan. Patuloy na nakakatanggap ng updates ang DOH mula sa International Health Regulation System ng World Health Organization tungkol sa kondisyon ng mga seafarer. Sa kasalukuyan, wala pa umanong sintomas ng hantavirus ang alinman sa mga Pinoy crew na nagka-quarantine sa MV Ondios. Muling tiniyak ni Domingo na hanggang sa kasalukuyan ay wala pang naitatalang kaso ng hantavirus sa Pilipinas. Mahigpit ang quarantine procedures sa MV Ondios upang masiguro na hindi makahawa ang sinuman na posibleng mahawaan ng virus.
1: Balita, kwento, liwan.
0: Ito yung nakakatakot ng virus, ano? Sa pamagitan lamang ng paglanghap ng amoy, ng ihi, tsaka yung dumi ng mga bubwit at mga dagai. Oh my gosh, iwasan po natin yan. Mabuti na lang po at wala pa naman na itala dito sa Pilipinas. Samantala, balitang health pa rin. Malaking hakbang sa healthcare access dahil inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng bagong sangay ng Philippine General Hospital sa Carmona, Cavite. Ito ang kauna-unahang PGH na itatayo sa labas ng Metro Manila. Magkakaroon ng pasilidad ng 200 bed capacity at inaasahang magbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa Cavite at mga karatig lugar. Ito ay tugon sa patuloy na paglaki ng populasyon sa lalawigan at sa pangangailangang palakasin ang mga pampublikong ospital. Nakatakdang isagawa ang groundbreaking nito ngayong Mayo. Sumasailalim ito sa adhikain ng gobyerno na patatagin ang mga infrastrukturang pangkalusugan at tiyakin na makikinabang ang mga komunidad mula sa suporta ng gobyerno.
1: Balita, kwento,
2: dugstungan,
1: liwan.
0: Pinalawak na benepisyo ng PhilHealth sa maternity package. Isinulong ni Senador Bongo ang isang info drive hinggil sa pinalawak na maternity benefits ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na nagsimulang magkabisa noong Abril 30. Layunin itong mabawasan ang out-of-pocket expenses ng mga Pilipino, lalo na ng mga nanay. Pagtaas ng sakop na halaga, normal deliveries mula sa 9,750 ay tataas sa 29,000 pesos. Sa cesarean deliveries mula 37,000 pesos ay tataas sa 58,000 hanggang 62,000 pesos. Sakop na rin ng expanded benefits ang mas maraming prenatal checkups mula 4 ay magiging 8 kabilang ang bakuna at laboratory test tatlong postnatal follow-up visits din ang sakop. Binigyan din ni Senador Go ang kahalagahan ng malinaw na implementasyon at impormasyon upang masiguro na nalalaman at napapakinabangan ng mga miyembro ang kanilang mga benepisyo.
1: Balita, kwento, liwan, tustukan!
0: 2026 budget para sa PhilHealth at healthcare sector. Posibleng makakuha ang PhilHealth ng 53.26 billion pesos, dagdag na pondo sa 2026 budget. Ang alokasyon na ito ay nakasaad sa Proposed National Expenditure Program o NEP at gagamitin upang pondohan ang National Health Insurance Program o NHIP, lalo na ang kontribusyon ng mga indirect contributors tulad ng mga indigent families, senior citizens, PWDs at financially distressed patients. Ang kabuuang iminungkahing budget para sa sektor ng kalusugan sa 2026 ay 320.5 billion pesos na 23.6% na mas mataas kaysa kasalukuyang taon. Sakop nito ang Department of Health, DOH, Specialty Hospitals, PhilHealth at mga regional health facilities.
1: Balita, kwento, liwan, tustukan!
0: Pinasiglang 2026! Ito po naman ang DOH Campaign for Year-Long Healthy Living. Ang 12 Healthy Habits na ito ay inilatag ng DOH upang gabayan ang mga Pilipino tungo sa mas malusog na pamumuhay sa buong taon ng 2026. Mga halimbawa, ngayong Mayo, nagpapayo ang DOH ng 15 hanggang 20 minuto ng meditation upang makatulong sa pamamahala ng stress. Ito ay bahagi ng ongoing campaign na inilabas noong Enero. Ang mga balitang ito ay nagpapakita ng patuloy na pagtutok ng bansa sa pagpapabuti ng kalusugan mula sa pagtugon sa mga banta ng sakit, pagpapalawak ng access sa serbisyong medikal hanggang sa pagpapalakas ng mga programa ng gobyerno. Pinasiglang 2026!
1: Balita!
0: Para sa Mayo, kailangan tayong mag-meditate ng 15 hanggang 20 minutes para po naman maiwasan ang pagkakaranas ng stress. O ayan, okay na ba? Madali lang po mag-meditate. Humanap lang kayo ng isang lugar na tahimik. Pwedeng dyan mismo sa inyo mga silid. Maupo lang kayo ng komportable. Ipikit ang mga mata. At i-zero ang inyong isipan. Huwag mag-isip ng ano paman. Kumbaga eh, dapat walang laman ang isip nyo. Ganon? Yes, just relax and think about the beautiful things in life. Mga magaganda, siguro mga alaalang magaganda sa tabing ilog, sa tabing dagat, sa loob ng kagubatan. Basta isang malumanay and very peaceful na environment, yan ang dapat nating isipin habang tayo ay nagme-meditate. 15 to 20 minutes. At mapapansin nyo kapag regular ninyo itong ginagawa, ay mas napapanatag ang inyong kalooban. Mas nawawala yung mga agam-agam ninyo na wala namang basihan. Kaya ang meditation ay isang napakagandang gawain para sa ating mental health. Go na! Go na! Di ba, bebe ko? Wow! 7:31 sa Daily Diet with your Tita Pollyanna on One Radio 99.7 News FM. Sariwang tunog, bagong timbok!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe